Bon, an pil moun ka pale a sou pon ki la ki gouvernement Japon baye set lisi. Denye fwa mwen te pale baye se moun nan ki ni responsabilite pou pon sa la. Yo di mwen la pateni goudon, fwa yo si pose jweni, epi mwa sa la yo si pose wanhe sa. Mwen sa idanje we, machine ha fe aksidan la, aksil machine ha pase, ha kase, chok sa kase. Mwen te pale baye met a fe, epi di mwen yo pateni, epi yo si pose ka jweni. Moi ça là quoi, nous ka kwe ki moi ça là, yo kay wange pon ça là.